fa in kana da arziki masoyan ka da yawa ran da kai rashi shiga ga masoyi ka ya guje ka yaro ne mina ka saboda takaicin duniya ina rake mai shiga bakin tambo ita tace kowa ne mina sa saboda takaicin duniya ikon Allah nawa da namu ba daya ba.